mama gama gara sa da da ni re gama da gama gari sa mama gama gara sa da da ni re gama da gama gari sa da ni ne da ni ma da gama gara sa ne da ni re gama da gama gari sa mama gama gari ni re da ni ma da gama gari sa da re da gari sa mama ga mama ga mama ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa mama ga mama ga mama ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa mama ga mama ga mama ga ma ga re ni re da ni ma da ga ma ga re ni re ga ma